0: hauri daga wasu kasashen Afirka na fuskantar dusasawa, cin zarafi, kai hare-hare da kuma lalata dukiyoyi. Hare-haren wanda akasari ke haifar da kyamar baki da takaici kan rashin aikin yi da aikata laifuka ya tilastawa 'yan kasar Ghana da dama neman agajin gaggawa daga babbar hukumar Ghana da ke Pretoria. An kuma nuna irin waɗannan damuwa daga 'yan kasashen Najeriya, Zimbabwe da sauran kasashen Afirka mazauna Afirka ta kudu. Gwamnati ta ce sama da 'yan Ghana 800 ne suka yi rajistar komowa gida a karkashin shirin kwashewar na sa kai. Waɗanda suka dawo sun samu tarbo daga ministan harkokin waje Samuel Okudjetua Blakwa, ministan jinsi, yara da kare al'umma Agnes Namumulati da shugaban ma'aikata Julius Debra, da yake jawabi ga 'yan Ghana da aka dawo da su gida. Mr. Blakwa ya sanar da su irin tanadin da gwamnati ta yi domin taimakawa waɗanda suka dawo gida su sake gina rayuwarsu. Ya ce gwamnati ta ci gaba da jajircewa wajen ƙare mutunci da jin daɗin 'yan ƙasar Ghana a ƙasashen ƙetare, kuma za a ci gaba da hulɗa da mahukuntan Afirka ta kudu ta hanyoyin diplomasiya. Kunshin tallafin dai ya haɗa da taimakon kuɗin mota zuwa gidajenku ko masauki. Da wasu kudaden akwai likitoci da nurses waɗanda za su ba da shawara da samun damar yin aiki da damar kasuwanci. Shugaban ma'aikatan Julius Debra ya karfafa su da su kasance da kyakkyawan fata duk da irin abubuwan da yawancinsu suka fuskanta. Wani ɗan ƙasar Ghana mazaunin Afirka ta kudu na tsawon shekaru 17 na daga cikin waɗanda suka ku. Ya ce an harbe ni a lokacin da aka kai hari, kuma har yanzu akwai harsasai a cikin kashin bayana. Ƙara tabarbarewar rashin tsaro da fargabar da ake yi wa rayuwana ya sa na shiga atisayen kwashe mutanen da gwamnatin Ghana ta shirya. Ina mika godiya da na dawo gida lafiya. Ina kuma fatan goyon bayan gwamnati zai taimaka mana wajen sake gina rayuwarmu. A halin da ake ciki dai, gwamnati za ta ci gaba da atisayen kwashe mutane a matakai, inda a cikin kwanaki masu zuwa ake sa ran za a ƙara jigilar wasu 'yan ƙasar Ghana zuwa gida. Rahmatu Abubakar Mahmud Jawando, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: Toma Dalla. A kasashen Afirka duk lokacin da layyata kama, jama'a na fatali da kula da tsaftar muhalli, inda ake barin datti da ledoji har ma da jini a kan titina, abinda ke zaman wata damuwa ga ƙungiyoyi masu rajin kare muhalli. Daga jihar Tawa, wakilinmu Yusuf Mamman ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: A nan Nijar dai an jima ana amfani da daddadar al'adar nan ta amfani da itatuwa domin gasa nama a yayin sallar layya, inda birni da ƙauye ake jibge gumaguman itatuwa da ake kasowa, wanda da dama ke ganin ita ce kawai hanya ta gasa nama a lokacin, kamar Hassan Ansiyan wani magidacin.
3: Kafin ma layya ta kawo, ina ta yi daji in samu kuku yana da kuɗi sayan manya-manyan itace saboda layya. Mun ba mu layyan ba ce ba.
2: To amma kuma duk da hakan akwai su ɗaiɗaiku daga cikin al'ummar da suka fara juyawa gashin naman da itatuwa baya irin su Malam Ibro.
4: To al'ada ta mu dai kowa ya sani da itace muke gasa nama, amma yanzu lokaci yana dan canza salo saboda yanzu koda kana da itace ga wanga lokaci dai an yi gane mu mutun ka samu sharabon kasa.
2: To sai dai kungiyoyin kare muhalli irin su Scudel Environnement na nuna damuwar su matuka duba da illar da hakan ke jinyowa muhallin. Jabir Habibu da ke magana da yayin kungiyar ya ce abinda ya rage shine fadakarwa kawai.
5: Mu waye mutane da kai bisa ga yadda za a amfani da iccen nan, ko kuma a rage amfani da shi, ai amfani ko da gawai ko kuma ta wani fanni wanda ba an gurɓata muhalli ba. Yannan kuma ta fannin tsafta hilin da ake zamane tare da shi, barin guntatakin itace da guntatakin nama da ake yada da sauransu. Duka wannan mu a doka matakai na cewar mu waye mutane da kai kar su bata muhalli.
2: To a yayin wannan sallar da aka maida ta nama, ana kuma amfani da ledoji fiye da kowane lokaci, wanda hakan kuma ke jinyowa muhalli da dabbobi da ma bil adama cikas.
3: Kuma bisa in suna cin leda ita wadda anka cita hakan ta kaitowa bata narkewa bata komi.
2: To warin wannan tumbin nan da aka zuwa ana zagaya da jini da sauransu bai cuta muku?
3: Wallahi hola kore ko shika cuta kayan ma a hidda tumbi ya kamata na yi dogon rami a sa su wuri guda a liki ita babaka ai dole a yi ta kuma dole na ji wari ya ta zai babaka. To mutane suna ganin kamar karkara ita ce al'ada kwarai.
2: To amma ga Malam Ibro akwai dubarar da ake iya yi ba tare da an cutar da wani ba.
4: In dai son a samu na a samu dan wuri wanda ya kamata kura mai ko wani dai abin da ya haka ma da hakan ga dai inda ya kamata a zanga zubda su paske bai kamata ana barin jini gashi nan da kashi na tumbi da sauransu dai bai kamata ba. Iya dan jima kadan kaga yana iya wadi kuma wure iya sha iska kaga kai kanka ma mutum in ka dibe shi ba za ka ji dadin rayuwar ka.
2: To amma ga Malam Jabir Habibu na Sukudul Environment sallar ita kankanta ba wai wata dama ce ba ta gurbata muhallin da ma karawa garuruwa ti
5: wannan lododi akwai su danga salla ana sa nama sosai abinci a aje cikin leda shi a iya kawowar kuma bata abincin ya zama mutum ya ci rishin lahiya ya same shi titi na kowa ne haka ne me da yake na kowa ne akwai waɗanda suka dace su kiyaye da kula da tsaftar titi masu jagorancin gari su yi to su bada bayani yadda za a amfani da abubuwan da ake yada ta fannin wannan sallar da sauransu
2: Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawo a jamhuriyar Niger
1: Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. An shiga fargaba a jihar Borno bayan da barkewar cutar kwalara ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 27 yayin da sama da mutum 2000 ake zargin sun kamu da cutar cikin kwanaki 24 na farkon wannan wata. Hukumomin lafiya sun dauki matakai na fadakar da al'umma tare da samar da wurare na musamman da za a kula da waɗanda cutar ta kama don dakile yaduwarta. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad na dauke da karin bayani.
6: Wata kididdigar ma'aikatar kula da yaduwar cututtuka ta nuna cewa karamar hukumar Jere ta samu mutane 834 da ake zargin sun kamu da cutar sai Mafa dake da mutane 159 da Kunduga da ta samu mutum 95 inda Munguno ke da mutane 56 yayin da Ngala da Magumeri suke da mutane 22 Sai dai a karamar hukumar birnin Maiduguri cutar ta fi kamari inda aka samu mutum 1568 da ake zargin sun kamu da cutar adadin da ya haura rabin jimillar masu dauke da cutar a fadin jihar baki daya Muktari Bana wani bawan Allah ne da makwabcin sa ya rasu sakamakon wannan cuta ya bayyana mun damuwarsa saboda barkewar wannan cuta mai hadari
7: gaskiya muna cikin damuwa sosai yanzu wannan cutan ya zo jiya jama gashi na makwabcin mu na lafiya wallahi da sabai mun tashi baki kuma wannan cuta ya kama daya akwai matsala
6: barkewar wannan cuta a wannan lokaci da ake rububin sallar layya na ci gaba da zama babbar barazana saboda yadda ake hidimar nama da ake ci ba tare da tsaftace shi yadda ya kamata ba wannan yasa wani jami'in lafiya Malam Nasiru Musa wanda aka fi sani da Dr. Nasib ya nemi mutane su kiyaye tare da daukar matakai na kare kai
8: duk abin da kaje ana cewa ciwo kaza ya barke to ciwo ne da ake daukan sa amma ciwo da ba a daukan sa ba a damu da kaje an ce ya barke a guri kaza ba kamar ita wannan kwalara abin da ake kira sa amai da gudawa to shi daukan sa ake yi ana daukan sa ta ci ta iska ta mu'amala to kaga ko duk abin da zaka yi idan ya zama cewa akwai tsafta ko in Allah ya yarda wannan abu sai dai ya zama ka ji shi a wani guri
6: dukkanin kokari domin ji daga bangaren hukumomin lafiya na jihar Borno domin sanin matakai da suke dauka ya ci tura yayin da ake fargabar yaduwar cutar masana lafiya kamar Dr. Abubakar Musa sun shawarci al'umma musamman yan uwa da makwabtan waɗanda suka kamu da ke zama mafi hadarin kamuwa da cutar yadda za su kiyaye kansu
9: duk wanda ya taba wannan mutumin ya cire kayan jikin shi ya wanke jikin shi charas ya wanke hannun shi da kafan shi da sabulu idan da hali a sayo jik ko kuma a sayi Dettol a wanke hannun da shi inda kuma wannan yayi gudawa a cikin daki din nan a zuba ruwan Dettol din nan a bari sai ya bushe kar a bar kowa in tabur ma ce aka aje shi akai ko katifa ne a fitar da ita waje aje ta inda za ta bushe
6: Yanzu haka dai babban kalubalen da ake da shi na jin kai na daga cikin abubuwan da ake ganin cutar tana samun gindin zama musamman yadda jama'a ke tserewa daga garuruwan su suna shiga birane ba tare da samun wurin kwanciya mai kyau ba ko kuma tsaftataccen ruwa da ma karancin wuraren bahaya Al-Amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya
1: To madalla rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW da kuke bibiyar mu a shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar mu a kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal kafin mu ci gaba a sauraron wannan sako
10: DW ra'ayin malamai
11: Batun kirkiro sabbin jihohi 11 a Jamhuriyar Niger na ci gaba da daukar hankali a ciki da wajen kasar. masu da'awar ƙara yawan jihohin ƙasar zuwa 19 ana ganin cewa zai ƙarfafa shugabanci da tsaro da kuma dabbaka roman ci gaba ga 'yan ƙasar kusan miliyan 30. To amma yaya batun kudaden gudanarwa? Ta yaya za a shawo kan matsalar da za ta biyo bayan sake zana taswirar jihohin? Waɗannan na cikin batutuwan da za a tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai.
1: To da fatan za a tara a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako. Headquarters tsaron Najeriya ta bayyana samun nasarar kashe 'yan ta'adda fiye da wato 317 da ke kai har-hare, tare kuma da kama wasu da dama, har ma da kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. Ko wannan na nuna samun wato nasarar yaƙi da ta'addanci da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar. Wakilinmu da ke Abuja, Waisa Abubakar Idris, na ɗauke da rahoto.
12: Wannan dai wata gagarumar nasara ce a yaƙi da ta'addanci da rundunar sojan Najeriya ke yi da masu kai har-hare a salo na yaƙi na Sare Kanoki. Domin a ƙasa da wata guda ne suka samu wannan nasara ta kakkaɓe 'yan ta'addan da ke kai har-hare 317 waɗanda suka baƙunci lahira, tare da kama 314. Sannan ga samun kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su fiye da 221. Wannan adadi da ya shafi ɗaukacin Najeriya, musamman yankin arewa maso gabashi da maso yammacin ƙasar. Major General Michael Onoja shi ne daraktan kula da harkokin watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya.
13: The operational outcomes recorded across all the theaters.
12: Ya ce nasarorin da aka samu a dukkanin sansanonin da muke yaƙi a wannan lokaci ya nuna sakamako na amfani da dubaru. Mun samu nasara, mun kame masu kai har-hare har 314 tare da karkashe 317, tare da kubutar da 221, 18 daga cikinsu sun yi saranda inda suka miƙa kai. Sun dai sauya salon yaƙin da suke yi da dubaru a kan masu kai har-hare a sassan Najeriya. Dama an ce ai yaƙi ɗan zamba ne, domin rundunar tsaron Najeriya ta bayyana samun ƙarin kayan aiki na zamani. Sannan a gefe guda tana samun bayanai na sirri sakamakon haɗin gwiwa da Najeriya ke yi da wasu ƙasashe a wannan yaƙi. Shin a yanzu sojojin Najeriya sun fara gano bakin zaren lamarin ne, inda ake ganin nasarar wannan al'amari? Kaftin Yahaya Jarabu mai ritaya tsohon sojan Najeriya ne kuma ƙwararre a fannin tsaro a ƙasar.
14: Wannan nasara ne ga mutanen Najeriya kuma da sojoji a kan yaƙi da 'yan ta'adda. Wannan shi ma wani ci gaba ne.
12: A lokutan baya dai an ga irin waɗannan nasarori, har da ta kai ga shelar cewa an murƙushe masu kai har-haren. Dr. Yahuza Ahmed Getso, masani a fannin tsaro a Najeriya, ya ce a fahimtarsa akwai fa sauran aiki a gaba.
15: Ba zan gamsu ba da cewar wai ana samun nasara a yaƙin da ake yi da Boko Haram ko kuma matsalolin tsaro a Najeriya. Duba da cewar da yawan maharan nan masu kai har-hare a gurare musamman mafiya yawanci na arewa tsakiya da arewa maso yammacin Najeriya, waɗanda aka san su waye ne, aka san inda suke, kuma aka gaza ko aka ƙi kaiwa inda suke don ɗaukar mataki.
12: Shekaru 17 kenan Najeriya na yaƙi da wannan matsala ta ayyukan ta'addanci, wacce ta faɗaɗa daga jihar Borno zuwa wasu sassan ƙasar. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To daga batun tsaro sai kiwon lafiya a Najeriya. Ana ci gaba da samun matsaloli wajen tabbatar da inganta rayuwar mata masu ɗauke da juna biyu, musamman a yankunan karkara, sakamakon ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya da ake fuskanta, kamar yadda za a ji a cikin rahoton da wakiliyarmu Zainab Sha'ibu Rabaringim ta aiko mana daga Jigawa.
16: Karancin ungozomomi masu karɓar haihuwa na ƙara jawo matsaloli a yankunan karkara, yayin da mata masu yunkurin haihuwa wato ke mutuwa a naƙuda ko kuma ƙoƙarin zuwa asibiti. Hakan yana iya jawo babban matsala, ana iya samar da cututtukan da ake samun wajen haihuwa inda ta taso daga yoyon fitsari zuwa zuba da kashi. Wani lokaci a rasa ran mai haihuwa da ɗan, ko kuma a rasa ran mai haihuwa a samu ɗa. Wannan babban matsala ce da ke addaban yankunan karkara a arewacin tarayyar Najeriya. Da na shiga cikin karkarar na tambayi wasu mata ya suke fuskantar irin wannan matsala.
17: Ana haihuwa a garinmu, amma kafin a haihu gaskiya ana shan wahala sosai saboda ba asibiti a garinmu, amma da akwai a Jaule. Kuma gaskiya garin da nisa kafin a je a dan kuɗin mashin ma 400 ne, idan mutum biyu ne 800. Kuma in ka je kana tarar da rayi saboda masu karɓar rayuwar mutum ɗaya ce. Yawanci sun fi haihuwa a gida, kuma in aka zo haihuwar ana mutuwa.
18: ba su da unguwar zomomi na asibiti babu su gaskiya in ma akwai gaskiya ba ta wuce unguwar a samu guda daya ta asibiti kamar yanzu a ce miki garin Tisa na so Darabawa to kwaya ɗayan nan mai aikin jinya na ina za ta iya da mutane a ce garuruwa kusan 5-7 suna karkashin ta ban fa ma ga ya miki da fa cikin lunguna ba irin rigagen fulanin nan ma
16: ra'ayin matan karkara ya sha babban domin yar Bala ta ga mun cewa matukar ka zo asibiti to ba shakka zaka samu cikakken kula sai dai kuma zuwa asibitin ke da wahala
19: matan kauye na karkara suna shan wahala sakamakon kafin a fito da su ga wahalar kudin mashin amma dai yanzu mun gode idan ka je ka asibiti komai kyauta ne na haihuwa
16: Haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta Kamis wadda ke ƙarƙashin tarayyar Turai tana kula da jihohin Jigawa, Kano, Kaduna da Gombe. Malam Ibrahim Gombe shike kula da harkokin wannan ƙungiya ya yi min bayani manufar ƙungiyar.
20: Burinmu shi ne a kowace mace mai juna biyu da kowane yaro a karkara ya samu kulawa cikin sauri da inganci kuma a rage yawan mutuwar uwaye da yara.
16: To ya kungiyar ke kallon jihar Jigawa a idaninta
20: mun san kokarin da gwamnatin jihar Jigawa take yi ta wannan bangarorin la'akari da shalewa da gwamna yayi wajen daukan ungozumomi guda 200 a asibitocin na primary healthcare amma duk da haka ba zai wadatar da yawan al'ummar jihar ba
16: Dr. Sambo shine shugaban hukumar lafiya a matakin farko na jihar Jigawa
21: kuma kina sane da wani shiri da ita gwamnatin jihar Jigawa take biyan direbobi wanda suka kawo masu haihuwa asibiti kyauta musamman a yankunan karkara inda yake da wahalar shiga
16: Karshen rahoton kenan Zainab Sha'ib Rabaringin DW Hausa daga Jigawa a Najeriya
1: To madalla yayin da ya fara wa'adin mulki karo na 7 shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni zai fuskanci gagaruman kalubale daga matasa fiye da yadda ake tsammani dangane da wanda zai gaje shi Abdullahi Tanko Bala ya duba mana batun a cikin wannan rahoto da ya hada mana
22: matsaloli da yawa ne dai suka yi wa wa'adin mulki karo na 7 na shugaba Yoweri Museveni da baibayi kama daga rashin aikin yi na matasa da kaman yan adawa da talauci da kuma uwa uba cin hanci da rashawa da suka yi wa gwamnatin katutu sai dai babbar ayar tambaya ita ce wane ne zai gaji shugaban da ke kan mulki na Sai Muhadika Ture A watan Janairu ne dai aka saki zabar Museveni a kuma ranar 12 ga watan Mayu aka rantsar da shugaban mai shekaru 81 a duniya a wa'adin mulki karo na 7 a ranar da ya cika shekaru 40 chief akan karagar mulki yawancin yan Uganda dai na ganin karkashin mulkin Museveni Uganda ta samu kwanciyar hankali da cigaban tattalin arziki a cewar manazarta wannan nasara ce ba kankanuwa ba musamman yadda yankin ya kaurin suna wajen ayyukan yan gwagwarmaya da makamai da kuma rashin tabbas na siyasa Adolf Mbayene, masanin siyasa a Uganda, ya tsokace kan halin da kasar ke ciki a yanzu.
23: By and large, in Uganda now, there is peace, and when there is peace...
22: Yace babu laifi a yanzu ana zaman lafiya, kuma idan akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya za a samu bunƙasar tattalin arziki da ci gaba. Yawan al'ummar kasar ta Uganda ta ƙaru daga mutane miliyan 15 a 1986 zuwa mutane miliyan 50 a shekarar 2024, wanda hakan ya sa kasar ta zama ƙasa mafi yawan matasa a duniya. Yawancinsu ɗan kimanin shekaru 17 da haihuwa. Sai dai kuma a lokaci guda rashin aikin yi ya yi kamari a tsakanin matasan, lamarin da ya sa zama babban kalubale. Wannan ya jefa gwamnatin da ma shugaban mafi daɗewa a karagar mulki wato Museveni cikin halin matsin lamba. Kamar da Adolf Mbayene ya nunar.
23: In the last 15 years, we have seen a narrowing space.
22: Ya ce a shekaru 15 da suka wuce, an tsaurara yanayin da mutane za su iya fitowa su soki gwamnati da tsare-tsarenta. Haka ma kuma an takure martanin yan adawa. Yan Uganda dai na son ganin ana adalci a cewar Agnes Atim, tsohuwar yar majalisar dokoki mai wakiltar Motala.
24: But the biggest challenge I see really just on the onset.
22: Tace babban kalubale da nake gani a yanzu shine yan Uganda suna son ganin ana adalci da irin salon mulkin da muke musu. Ina tsammanin yan Uganda na so su ga ci gaba na zahiri a aljihunsu. Suna jin labarin cewa tattalin arziki na ci gaba. Amma mutananmu suna so su ji ci gaban ya taba su.
24: Growth in their pockets.
22: Wa'adin mulkin Museveni dai zai kai zuwa shekarar 2031. Sai dai har yanzu bai nuna wanda zai gaje shi a hukumance ba. Wannan abin damuwa ne ga waɗanda suke na hannun daman shugaban. Wasu sun yi fatan sanin a hankali kafin lokacin za a sami yanayin da zai miƙa mulki salin alin. Ana dai ganin ɗan Museveni, General Kane Rugaba, na iya zama ɗan takara magaji. Yana da alaka da jigajigan 'yan siyasar Uganda. Da manyan jami'an gwamnati da kuma sojoji. sai dai karfin tasirin kanar gaba na soja da halayyarsa ta balo-balo ta yi hannun riga da irin kurjinin Museveni. Tsawon lokacin da Museveni ya shafi a karagar mulki suna da alaka da iya tafiyar da jama'a da yan adawa na idan an ciza Abusa don samun maslaha.
1: To madalla da rahoton Abdullahi Tanko Bala muka kawo karshen shirin baki daya. To amma kafin mu karkare ga kanan labaran da kuka ji tun da fari. Kasashen Amurka da Iran sun yi musayar wuta a tsakanin wato kusa da mashigar ruwan Hormuz da sanyin safiyar wannan rana. Duk da ci gaba da aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da ke tsakanin bangarorin biyu, dakaran Amurka sun kai farmaki kan wani yanki na Iran da ke sarrafa jiragen sama marasa matuka da Amurka ta ce suna mata barazana. Kungiyar kasashen tarayyar Turai za ta fadada matakin kare tattalin arzikin kasashen kungiyar daga kusan rashin daidaito a harkokin kasuwanci daga China. To karshen shirin baki da kenan a madadin editan da ya tsara shirin Suleiman Babayo. Sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.
0: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Kuma dalla, har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda gwamnatin jihar Zamfara ta sanar da ware biliyoyin kuɗaɗe domin gyara da ma inganta samar da ruwan sha a babban birnin jihar Gusau. A wani yunkuri na magance matsalar ƙarancin ruwan da al'ummar birnin ke fama da shi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
1: Gwamnatin jihar ta bayyana cewa wannan mataki na daga cikin shirye-shiryenta na inganta rayuwar al'umma tare da samar da muhimman ababen more rayuwa, wanda hakan yasa ta ware waɗannan makudan kuɗaɗe domin samar da ruwan shan ga al'umma, kamar yadda gwamnan jihar Dr. Dauda Lawan Dare ƙarin bayani.
2: Akwai 'yan matsaloli da muke samu na ruwan sha a wannan gari na Gusau. Ina tabbatar muku na ba da wannan aiki kusan naira biliyan 4 don tabbacin cewa an samu ruwa a garin Gusau. 'Yan famfunan da suka lalace mun samu mun gyara wasu daga cikinsu.
1: Ganin gwamnan ya bayyana cewar an gyara wasu daga cikin famfunan da al'umma ke amfani da su domin samun ruwan, yasa na tuntuɓi wasu daga cikin al'ummar Gusau ko sun fara samun ruwan shan kawo yanzu.
3: To game da ruwa, gaskiya dai ana samu, amma dai ba su kai su kawo ba, an fara kawowa kaɗan-kaɗan.
4: Gaskiya alhamdulillahi da dai akwai matsalar ruwa, amma yanzu alhamdulillahi ta yi sauƙi, yanzu haka ana kan aikin sosai, an samu nasara.
5: Matsalar ruwan Gusau matsala ce wadda ta yi shekara 20, kuma gwamnatoci da dama da suka wuce duk sun ɗauki alwashin cewa za su yi maganinta, amma har yanzu Allah bai sa an kai ƙarshen al'amarin ba. Har yanzu yana da tabbacin cewa akwai matsala a ruwan sha, domin idan ka tashi da safe za ka ga cewa musamman cikin garin Gusau za ka ga yara ƙanana da 'yan mata suna ɗaukar ruwa.
1: Al'ummar Gusau dai sun daɗe suna kokawa kan matsalar rashin tsaftataccen ruwan sha tsawon shekaru, lamarin da ke tilasta wasu amfani da ruwan rafi, wanda suka ce duk da yana haifar musu da cututtuka. Umar Mande Albarkawa na daga cikin masu haƙilan neman ruwan sha kullum.
6: Ita dai matsalar ruwa a gauri dama dai shekaru dama dai ana fama da ita, saboda tun da an kai aikace-aikace ya zamanto cewa mu fayafi a ɗinsu sun samu matsala. Mu da wanga fayafi ina mu yana ganin mun kai shekara 20 mun bi mu da su ba da matsalar ruwa. To Allah bai kaddari an ka samu an ka gyara ba. To rayuwa ta kasancewa babu ruwa, kaga al'amari ne wanda yake cewa duk ba za a yi wani kasan sai da ruwa. Gwamna duk abin da aka yi bakin gwargwaro ya muna.
1: Sai dai a cewar shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar ta Zamfara, injiniya Yahaya Garba Gusau, al'umma su ƙara haƙuri, suna aiki tuguru, kuma tuni an sau kayan aiki daga cikin kuɗaɗen da gwamnan jihar ya ambata domin samar da ruwan ga al'umma.
7: Ba da daɗewa ba matsalar ruwan jihar Zamfara, rashin ruwan ta zai zama tarihi in Allah ya yarda. Yanzu haka ina so in tabbatar maka da mai girma gwamna ya so injinuna manya-manya masu ba da ruwa guda 5 waɗanda ya ce a maza emergency kamin bayan sallar ga a ci gaba da aiki. Kuma mun kai ƙoƙari an kasa waɗannan injinuna kwara 5, muna injin 10-12 muka buƙata, kuma haka an ka zo an ka haɗa su an ka ci gaba da aiki gwargwaro.
1: Wasu daga cikin mazauna birnin na Gusau sun bayyana jin daɗin su kan wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka na samar musu da ruwa, sai dai sun buƙaci gwamnatin ta tabbatar an gudanar da aikin cikin gaskiya da kuma kammala shi cikin lokaci domin al'umma su fara amfana da kuɗaɗen da aka ware. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
0: To idan muka koma jamhuriyar Nijar kuwa, wani mataki na ƙarfafa zaman lafiya a jihar Difa, matasa indaba da aka fi sani da Fale ne suka amince da ajiye makamansu a lokacin wani taron biki da ya samu halarcin hukumomin bariki da ma na gargajiya. Ga dai wakilinmu Musa Mani Turaki da cikakken rahoton.
8: Matasan 'yan daba da aka fi sani Fale su 300 sun huto ne daga unguwannin daɗin kowa shuro da awaridi da ke waje da garin Difa. Sun ajiye kayan aikin dabar da suka haɗa da ƙaho, wuƙa, adda, gariwo da sauransu a wani biki da ya haɗa hukumomin bariki da na gargajiya. Bayan sun miƙa mishi kayan faɗan nasu, mai girma sabon sarkin Komadugu Kazalma Hassan Mamadu Kuru Abba Kyari ya musu huduba kamar haka.
9: Kun fasa Fale daga rana ta yau, babu babu Fale. Yana kiran da nayi kun doka, na gode muku, ku ci gaba da zama lahiya. Zaman lahiya ya yi komi, da wasu suka ce zaman lahiya ya yi zaman sarki. Na gode muku ku amshi kira na. Daga wannan anguwa muka fara za mu bi anguwa duka da ɗaya ɗaya za mu bi. Kenan daga rana ta yau babu Fale. Ga mai wakilin adekin Difa da na Gaskeru da Prefe da tawaga duka muka zo nan don mu karbi wannan makamin da kuke aiki na asha wannan.
8: Abu karshe tima shine shiga waye kan matasan har suka gano da amfanin zaman lafiya. Abukarkin ya lura da cewa rishin sana'a na iya tasiri akan rayuwar matashi, dan haka a nemi sana'a.
10: Ko da sai dan goro sana'a ne, ko allura mutum yana sai da sana'a ne. In mutum ba shi da sana'a shine abin da ba shi da dadi. Sana'a akwai albarka. Cikin gari kwashin wayan wani, su shiga gidan wani, su dauko waya, su sayar. Duk a rishin babu da rishin in sana'a ne.
8: Abubakar Isa shine jagoran wata kungiyar Farar Fula mai suna Moshetek mai fafutukar zaman lafiya da cigaban matasa. Ya lura da cewa matukal ana so wannan yarjejeniya ta dore, to dole a bibiye ta.
11: Bibiya a gani dan kar su koma wurin su na da. Bibiyan kuma sai dole sai an samu wa'anda za su musu wayawan kai. Al'umma uwaye karan kansu da al'umma inda yaran suke rayuwa, su ma kasu tsankome su da sauransu, dan saboda ka a nuna wariya bisa ga wannan aje makamai da suke a bainin jama'a. A musu waya an kai na fannin wanke kwakwalwa, a matashi ya kamata ya jina goben shi.
8: Da karshe dai Abubakar Isa na Mojedag cewa ya kamata a nema wa matasa sana'a dangance da yanda aka ga harshen su ya karkata.
11: Da yawancin matasa na suna so a ce sun shiga soji, ana iya dokan su a saka su soji, wanda kuma ake ganin sun wuce shekarun su ya wuce na soji, ko kuma suna da larura wanda ba su za su iya tafi soji ba, sai a gani wani sana'a ne ya kamata a kama musu.
8: Musa Manu Turaki, DW Hausa, daga Difa a jamhuriyar Niger.
0: Da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Kada ku shafa mana da kun ra'ayoyinku kan rahotannin mu a shafinmu na Facebook na DW Hausa. Za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan saƙon.
12: DW ra'ayin malamai.
13: Batun kirkiro sabbin jihohi 11 a jamhuriyar Niger na ci gaba da daukar hankali a ciki da wajen kasar. Masu da'awar ƙara yawan jihohin kasar zuwa 19 na ganin cewa zai karfafa shugabanci da tsaro da kuma dabbaka roman ci gaba ga 'yan kasar kusan miliyan 30. To amma yaya batun kudaden gudanarwa? Ta yaya za a shawo kan matsalar da za ta biyo bayan sake zana taswirar jihohin? Waɗannan na cikin batutuwan da za a tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai.
0: Jama'a, yanzu a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
12: DW Duniya mai yayi.
14: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya mai yayi. A yau shirin zai duba batu ne na siyasar Najeriya da shirin zaben 2027. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.

0: A Nigeria, yayin da hankula suka karkata ga babban zaben 2027, hukumar zaben kasar INEC na fuskantar kalubale daga wani sashe na al'umma, inda suke nuna damuwa game da shirin hukumar na iya gudanar da zabe na gaskiya da adalci. A baya-bayan nan, majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci a Nigeria ta yi korafi game da shugaban hukumar zaben Nigeria, Professor Josh Amofitan, bisa abin da majalisar ta kira muzanta wani sashe na al'ummar kasa, wanda ta ce ya saba dokokin hukumar zaben da ma dokokin kasa baki daya. Professor Bello Ahmed Dungurawa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya ya yi tsokaci kan kundin da ake zargin shugaban hukumar zaben ya rubuta a baya, wanda ya tada wannan dimbarwa.
1: Ya yi rubutu mai yawa, mai tsawo, mai fadi na sama da shafi 80, wanda ya kira shi da suna Legal Brief, wanda wannan rubutun an sa shi a cikin sauran bayanai daban-daban da aka buga a kundin da ke da shafi sama da 200. Wanda duk a ciki zargi ake cewa ana yi wa Kiristocin Najeriya kisan kiyashi da kisan gilla. Sannan a cikin bayanin nan ya ci zarafin Shehu Usmanu Danfodiyo, inda ya nuna cewa ɗan ta'adda ne, kuma hatta abinda masu garkuwa da mutane da satan mutane da kai farmaki ga al'umman da basu gani ba, waɗanda ake kira bandit. To wai wannan abin da suke yi ci gaba ne da tsarin da Shehu Usman Danfodiyo ya ɗauka na ganin ya musuluntar da Najeriya, ya tirsasa duk wani wanda ba musulmi ba ya musulunta. Haka nan abin da 'yan Boko Haram suke yi da sauran ƙungiyoyi na ta'addanci da masu tada ƙayan baya, in dai musulmi ne su, to wai shi wannan George Amofitan yana cewa a wannan bayani nasa suna ci gaba ne da abin da kakansu Shehu Usman Danfodiyo ya dora su akai. To wannan sai muka ga a ƙarƙashin ita hukumar ko majalisar koli ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, sai muka ga cewa wannan cin zarafi ne ga al'ummar musulmi, amma wannan shugaban hukumar zaɓe ya zama ya yi ma al'ummar nan ta musulmi kazafi da kage, wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba inda hakan ya tabbata. Amma bawan Allah nan ya zauna ya rubuta ba kunya, ba tsoro, ba tunanin komai, ya nuna cewa ga abin da ake yi a Najeriya. To wannan shine babban abin da yasa al'ummar musulmi suka ce to da sake wannan mutumi bai cancanci ya jagoranci hukuma muhimmiya ta kasa baki daya wacce za ta tabbatar da tsari na demokradiya dorare ko kuma tawargaza shi ba.
0: To ma Professor, wani sashi na al'ummar Krista a Najeriya na cewa kuna adawa da shugaban hukumar zaben ne a matsayinsa na Krista saboda ba musulmi ba ne.
1: Babu wani abu da ya dami al'ummar Najeriya su musulmi kenan da cewa an sa shugaban hukumar zabe wanda ba musulmi ba, domin an taba yi an ma shayi, amma babu wanda ya taba korafi. Amma shi wannan mutumi bai zama mai adalci ba, bai zama mai gaskiya ba, bai zamanto wanda ya dada Najeriya ba, bai zamanto yana da alamar zai yi gaskiya da rikon amana da adalci a harkar nan da ta shafi zabe ba. Wanda zai zo ya wannan, to ko shakka babu zai iya nuna musulmi a inda suke ba su zabe ba, ko kuma ya kawo hanyoyin tarnaki da zai hana ma zaben gaba daya a inda musulmi ke da rinjaye. Hakanan zai iya hada ƙuri'u na bogi na ƙarya ya ce waɗanda ba musulmi ba su suka kada, domin a ce musulmi ba su ci zabe ba, Krista ya ce a wuraren da suke. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da suka sa muke da damuwa game da matsayinsa na shugaban hukumar zabe ta kasa baki da.
0: A waje guda dai, hukumar zaben ta ce tana ɗaukar dukkan matakai da suka dace don gudanar da sahihin zabe a kasa baki daya. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, wakila majalisar koli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, ya ce magana ce ta nagarta da aminci da yadda. Matukar akwai shakku akan shugaban hukumar zaben, zargi ba zai gushe ba akan ingancin zaben baki daya.
2: Dokar hukumar zabe da ka'idar ta ita ce shugaban hukumar zabe kamar alkali ne, don haka dan ba ruwanmu ne, ba shi da bangare, ba wanda zai ce ga ba zai ce ga wanda nake so, ga wanda bana so ba.
3: Ai duniya mai yayi komai fa akwai lokacin sa. Ai duniya mai yayi komai fa.
0: Manzar Shadi yana ganin wannan dambarwa a matsayin zakaran gwajin dafi na cikar kamalar siyasar Najeriya. Amma kuma bai kamata shugaba ya nuna karkata ga wani bangare ba, a cewar Professor Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
4: Muddin ya kasance shugaba da yake ana buƙatar ya zamanto dan ba ruwanmu, ya zamanto kowa nashi ne, ya kasance ya fito fili ya nuna kyama ma wasu, kuma har ya kai ga yayi rubutu wanda kusan za a ce waɗannan rubutun da suka yi shine ƙara haifar da wasu daga cikin fitintunun da ake ciki na ƙarya da aka shirya na cewa ana ma kristoci kifan kiyashi a sakamakon matsalar tsaro da take addabar wasu yankuna na arewacin Najeriya.
0: A cewar hukumar zaben dai tana daukar duk wani korafi ko suka da zuciya daya amma ba za ta yadda kawai da hankalinta da gaban ta sanya a gaba na gudanar da sahihin zabe ba. Dokar kasa dai ta bai shugaban Najeriya damar nada shugaban hukumar zabe amma cewar Professor Tukur Abdulkadir masanin diplomasiya da siyasar duniya tun farko ya kamata shugaban kasa ya yi wa tafkar hanci.
4: Tun ran da aka fahimci waɗannan abubuwa lokacin da wannan falasa ta fito jama'a suka yanke kauna akan adalci ko kuma yin daidai musamman waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar nan musamman kuma biya addinin musulunci ko da mutum kirista ne inda yana son adalci to yana jin ba mai son Allah ba mai kishin al'umma da zai yadda da goyon bayan wannan al'amari babu a halin yanzu.
0: Idan wannan bai tafi a haka saboda kurewar lokaci na tunkarowar zabe ko menene matsayin majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci akan hakan?
1: Idan wannan abu ya tafi a haka shi wannan shugaba na hukumar INEC wato Professor Amofitan idan ba a cire shi ba kuma ba a ce janye ko ya sauki aikin da kansa ba to al'ummar musulmi dai ba ta da tabbaci ba ta da aminci na cewa za a yi adalci a cikin zaben da za a yi. Ni ko ina zaton gwamnatin dai da take da shugabanni masu tunani da sanin ya kamata ba za ta so a ce al'ummar ƙasa ba su da aminci game da tsarin zaben da za a yi wanda zai sa a tabbatar da wane ya ci zabe ko wane ya faɗi ba. Saboda haka aikin mu shine za mu ci gaba da gawa al'umma za mu ci gaba da kuma kira za ko mu ci gaba da nan naga wannan matsayi da muka ɗauka.
0: Tama Professor Dungurawa watakila wani zai ce a yanzu an wuce matsayin da za a yi gyara saboda an riga an tantance shi bisa dukkan matakan da suka dace na cancanta kafin nada shi. Hasali ma kuma bisa tsarin dokar INEC shugaban kasa bai da ikon sauke shi sai an gabatarwa majalisa.
1: Mu a wurin mu wannan shafa labari shuni ne ba kuma gaskiya bane saboda a Najeriya kamar yadda yake a sauran kasashen duniya duk wanda ya cancanci a cire shi daga mukami ana cire shi wanda ma bai cancanta ba akan cire shi idan an ga akwai wata maslaha maslahan nan ko ta shi shugaban kasa a karan kansa ko kuma ta wani wanda yake ta cewa akan shugaban kasa duk ana yin wannan. Misali mutane nawa ne aka ce su rubuta takardar ajiye aiki saboda kila ba zai yi a ce an kore su ba bisa ka'ida ta tsarin mulkin Najeriya ko kuma dokar da ta kafa wannan hukuma din an bi ka'idoji wajen tabbatar da su ba za a iya cewa a cire su ba ta hanyar dakatar da su to amma ana ba su umarni su rubuta takardar ajiye aiki da kansu saboda haka ana cire mutane ko da kuwa an bi ka'idar da za ta hana a cire su a farko.
0: Aski da ya zo gaban goshi sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa da yake batu ake nan demokradiyya za su koma ga al'ummar da suke wakilta domin yi musu bayani.
2: Za mu ci gaba da tunawa mutane cewar gwamnatin APC ta Bola Ahmed Tinubu ba ta sauraron mutane ta yi mana laifi mun kai korafi ta ki sauraron mu ta ki gamsar da mu da hujja saboda haka ga zaɓe nan ya tunkaro yana neman ƙuri'arsu su auna su gani za su iya amince masa su bashi.
0: Dr. Sa'idu Dukawa wakili a majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya. Kamar sauraro a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ‘yan uwa abokan aiki Abdullahi Tankwabala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: tabbas yake zuwa ga mutum. Kenan akwai babban hatsari. Duk nama haƙi ne akan gare mu, ya kamata a ce mun sa ido, mun san menene dalilin da aka yanka. Kuma tana tutar da ko buta tutar da jama'a ba.
1: Ko bayan da ma'aikatar kwata ta bayyana ka'idojin da suka dace a bi wajen amfani da nama, kama daga na watanda kan zuwa na dabbar da aka saya ta hanyar cikaro-cikaro da ma na sadaka a yayin babbar sallah, ga malaman addinin musulunci ta bakin Imam Malam Umar Malam Aminu, shugaban majalisar musulunci reshen da magaram. Addinin musulunci ya ginde dokoki da ka'idoji ga masu neman lada.
2: Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada bayani yake cewa fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar, in kun yanka ku ba wanda bashi. Kuma abin da ake so dabbal koshashiya titurna, domin rana ce ta taimako. Ku sayawa ƴan uwanku raguna da tumakai ku raba musu, yahi ku je aikin haji.
3: Ga masu sayan ramamin bishashi siyan ka su raba sadaka
2: bai halitta, domin an ce albahaya koshashi ake so wanda iya da kitse, ba a yanka ramamme wanda ya zamanto bashi da kitse, bashi da tsoka. Ba a yanka kanjamammiya, amma ana yanka dabba mai kitse wanda bata iya tashi dan girma. Tutturna kenan. In za ka wa Allah kai abu mai kyau, ana iya hada kuɗi a babbar dabba ai layya ta halitta ko ku Allah zai bashi nada.
1: Ajika da wannan al'ada ta watanda da ma taimakon nama a lokutan babbar sallah, wasu daga cikin ganau da ba jiyo ba darasi ya kamata masu gamayyar kudade don ciyar da iyalai nama da ma kungiyoyin agaji da ke raba nama sadaka ya kamata su dauka.
4: Ko in an baka kuɗi ka sayi dabba ka yanka, komi za ka yi kai tsakaninka da Allah. Tunda in ka sayi mara kyau kin, in aka ba wani ba amfani da shi, he ka tari muke samu.
5: Wani yana da kirki gaskiya, wani bai da kirki, amma nawarin da aka ba da gaskiya ba sa tana da kyau. Amma a ba mutum bai amfani da shi bai yadda.
6: Me lahiya garas ake sai, sai ku ga muku kaza, haka za a gama kuma kowa ya dauki raban shi. Kun yi kudi kudi kun saya kun raba ita ma a sama watan da take. Nama ne za a samu sosai mai yawa. Su ma masu yanka shanu suna bada, ko da yake lalle abin daga hannun dama ya koma ta hagun, wannan yanda za a bada din ba haka ba yake zawa. Inda ma abin yake da dan muhimmanci suna tsaye an yanka. Tukwana ma suke gusa. In ba dan haka ba, da wata ba an yanka ta ba ma. Mumul mumul ake kawo su ƴan matasa ne ai dama ake kawo, tsahin shanu bane ake ka.
1: Kama hanyar bacewa duba da ci gaban zamanin da ke tattare da yawaitar mahauta a bigiran al'umma. Al'adar na bukatar gyaran fuska, musamman a wannan yanayi da ake ciki na kama hannun juna domin farfado da ci gaban tattalin arzikin kasa. Inji Hassan Adam, shugaban ma'aikatar kwata ta da magaram.
0: Kasan laye ta zo, akwai mutane da yawa da suna yanka dabbobi suna ba masu karamin karfi. Laye ta zo nan garin, sai ka ce ana tashin kiyama. Ko ina jini a zubde, ko ina hayaki ya tashi. Muna so a ce duk masu irin wannan program din ba wani tsada gare shi ba. Muna amsan adago a kilo banda kayan ciki na jan nama, ya kawo ta da rai a yanka ta mahauci gyara mishi komi da komin shi, ita naman shi ya kai gida. Ka gani baka tutar ba al'umma a garin neman lada.

0: kar da ku shagala shirin taba kalashin na zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW matakai da salon yadda taimakekke ne yar raban naman kan zuwa yadda jama'a ke hada kudade a kokarin su na fidda lamun nama dabi'u ne dake ci gaba da samun shawarwari daga masu bibiyar lamurran zamantakewa a tsakanin al'ummar karkara cikin salo na gyara kayanka da bai zama sabke mu raba ba musamman a irin wannan lokaci na shirye-shiryen babbar sallah da attajirai gami da kungiyoyi ke da burin gudanar da taimakon nama ga mabukata
1: wannan gaskiya babban magana ce ya kamata gaskiya bismillah sa tsakanin su da Allah da Nabi sun kawo mutane nama mai kyau
2: su masu bada su raba da kansu dama su suna da sahin garin da yake da hadin kai abu ne na kwancin hankali ko na an bashi ma wani yake kaiwa ya bai dan tausayawa manyan busashe ne masu mai ake zaba ba irin wannan wanda za a yi sakandariya ba a bai wa insu su je su sayi wa insu ramammun busashe a yanzu ba wannan
0: to ko shin ya ake gane naman da ya fara ko yake kan hanyar lalacewa kuma me ke iya biyo bayan amfani da shi Dr. Hassan Adam shugaban ma'aikatar kwata komai yanka ya amsa da cewar
3: to naman da buga akwai wadansu sinadari da suke saka ko an dafa shi zai bai a kashe shi shine ake samun intoxication alimentar ka ci nama sai gani ka kici da zawo zai fara tsanwa tsutsa zai fara tashi tsutsin nan suna secreting wadansu substance su wannan substance sai bai a kashe su
0: a dai kokarin kauce ma

0: matsalolin da ke tattare da wannan al'ada a irin wannan lokaci na babbar sallah. Dr. Hassan Adam, shugaban ma'aikatar kwata, yayi kira ga jama'a yana mai cewa:
1: Muna amsan karago a kilo na nama, banda kayan ciki na jan nama. Kenan akuya da za ta yi kilo 10, $50 ne kada yake biya ma'aikata. Ya kawo ta da rai a yanka ta a gyara mahuci, gyara mishi komi da komin shi, ita naman shi ya kai gida, ka gani baka bata gari ba, jini ya zuba. Jini abu ne wanda tutuna yake tara, ga wari kayan ciki a zubda, ga tiyoyinmu na ruwa ba masu kyau bane. Duk lokacin da tiyo aka zubra akan tiyo, tiyo ya hushi, wannan shiga ciki yake. Saboda wa'annan abubuwa muna kiran al'umma, ma'aikata mu a bude take a kowane lokaci, ya zo a yanka, a wanki, a gyara. Ka gani kai kontribe ga ma'aikatan mu
0: a irin wannan lokaci. Dai miliyoyin jama'a ne, musamman masu karamin karfi ko mabukata, ke amfana da naman ta hanyar sadaka daga attajirai da kuma kungiyoyin cikin gida masu zaman kansu.
2: Zamantakewar al'umma a duka duniya, sai fa mu zan rizayu a alayyar su da dabi'ar su a duniya, sai fa mu zan rizayu.
0: To masu sauraro, anan ne muka kawo karshen shirin. A madadin abokan aiki da suka taimaka wajen hidimar hada shirin, daga nan sashen Hausa na DW, Larwana Malam Hamid ke muku sallama.

0: To madalla rahotanni sun bayyana yadda yankin kudancin Kaduna a shekarun baya yayi kaurin suna wajen tashi-tashi rigingimin kabilanci da addinai da siyasa waɗanda suka dade suna janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma tare da tursasa wasu kananan kabilu hijira. To amma tun bayan samun horo daga wasu malaman addinai kuma jakadun zaman lafiya wato Imam Nurain Ashafa da Reverend James Mobelwe, wani jarumin matashin Kaduna mai suna Samson Auta, bayan shafe shekaru sama da goma ya kirkiri wani tsarin yunkurin gina sabon zaman lafiya tsakanin matasan kudancin Kaduna.
1: Kaga gaskiya ni sa'a na da na samu shine da na taso na ga ana irin bita na zamantakewa da sauransu, sai na ga ya zo min daidai da irin ababen da nake so in yi a rayuwana. So da na zo ina koya kaɗan, ya zo ya sa har na ɗan samu ƙwarewa. Ƙwarewan ya taimaka min inda zan je cikin al'umma inda na ga akwai bambance, sai in zo tsakani in ga inda za mu samu fahimta ta hanyoyin sulhu. Akwai kuma waɗansu abokanina da suke da waɗansu ra'ayi daban, na nuna musu cewa kai kana kallon abin da kake tunani don gefe ɗaya kaɗai kake kallo, amma an ka je wani gefe in ka hanga abin da wani yake hanga sai ka ga cewa ashe wannan zato kake yi. Kullum gwagwarmaya na da nake shi ne don a samu fahimta tsakanin al'umma.
0: Babu shakka dai ta wannan hanyar horon matasa daga al'ummomi daban-daban na koyon yadda za su magance saɓani ta hanyar tattaunawa maimakon tashin hankali tare da ƙarfafa haɗin kai da fahimtar juna.
1: Ba wai ko matasa maza kaɗai ba, har da matan ma. Akwai ƙungiyoyi da yawa da muka sa a cikin al'umma za su kafa bayan musu na musu koyaswa, na ba su horo akan wannan ilimin sasantawa da kuma inda za su iya samu su samu su yi sulhu. Ya taimaka sosai in ka je cikin waɗansu sashe na cikin al'umma, aka ga waɗannan ƙungiyoyin suna nan har yanzu suna aiki, suna ƙara yaɗa danƙon zumunci da kuma amfanin zamantakewa tsakanin al'umma. Ba wai ko na yare ba ma, ko addini. Akwai wanda ake ce in ka ga abu sai ka sanar da shi, wato da Turanci ana kiran shi early warning early response, ko in ka ga abu sai ka yi bayani don a magance irin matsalolin.
0: Garuruwa daban-daban ne da yake zuwa domin horar da matasa, lamarin da ya sanya wasu daga cikin matasan ke bayyana cewa shirin ya taimaka ainihin wajen rage kalamin ƙiyayya da kuma inganta zaman lafiya tsakanin al'ummomin da suka sha fama da rikice-rikice a yankin, a cewar sarkin matasan Kaduna Eric John.
2: Wato shi dabarun karanta wanda yake mana ta early warning early response kenan, wato matasa a unguwanni sa ido abubuwan da ba ta tafiya daidai da zai kawo ga rashin jituwa ko rashin zaman lafiya a unguwanni, ko harkan su kidnapping da muke yin su informal din nan ne, in hamsa dai afadima su sarakuna da masu noise koko su security agency kenan, kaka gani ka yi shiru da zalla mutum na gonka baka gane abin da yake faruwa. Duk basiran nan akan wannan harkan muke samu, akan harkan su Samson din nan, tarbiyyar da suka bada shi, duk koyarwar da suka bada shi, yanda skills za a yi, mene ya kamata kana dubawa a unguwa, mene bai kamata ana dubawa. Kada wannan kuma ya zama harkan kowa ba, abin da za ka ce ba damuwa na ba ne. Duk wannan tarbiyyar, duk wannan koyarwa muka same shi, kuma wallahi muna cin burin shanguwa.
0: Matashin da ya shahara kan tattaro kabilu da mabambanta addinai wato Samson Auta ya baki ne yadda matasa ke ƙara himmatuwa wajen zama jakadun zaman lafiya a kudancin Kaduna ta hanyar darussan da yake horar da su.
1: Ka san shi aikin zaman lafiya, in ka je wajen mutane halayyanka da inda kake tattaunawa da su shi yake baka karbuwa, kuma karbuwan nan ba wai don ka yi shi a gabansu ba. Kana tashi wani zai iya tambaya ya ce wani kaza an san da shi, sai ka ji an ce an san da shi, gaskiya wannan sana'an shi kenan. Yana kokari ya ga cewa mutane sun fahimci juna don a samu zaman lafiya. Kuma ƙari da bugu shine ni inda na yi girma a cikin al'umman da na yi girma, za ga gida nan musulmi, nan krista, nan wani yare Idoma ko Tibi ko Yoruba ko Gwari, to duk haka wannan ababen ya taimaka ma mutum sosai na samu karɓuwa a wajen mutane da yawa. Kuma buri na a gaba shine in ga cewa wannan gwagwarmayar da ake in ci gaba da yaɗa shi don a samu matasa da yawa su ma suna da wannan kwazon, su ma suna da wannan ilimi don su yaɗar da shi, domin aka samu fahimta da wayarwa za ga an samu karɓuwa, kuma za a ƙara samun danƙon zaman lafiya da zumunci.
0: Reverend Alima Daki wani matashi malamin addinin Kirista ne dake bakin irin darussan da suka koya da kuma suke ganin fa'idar sa.
3: Idan ana magana kan peace building, in baka kira sunan Samson ba a cikin anguwa baka fara ba. Samson ya zama jigo, Samson ya zama ginshiki, Samson ya zama jakada domin gina lasting peace a cikin community.
0: Ita kuwa Hajjara Mata Tijani wata matashiya kuma jakadiyar zaman lafiya. Cewa ne dai ta yi tararrakin da suke halarta da matashin ke shirya masu na taimakawa ta hanyoyi daban-daban musamman ma dai wajen rage rikice-rikicen da aka saba fuskanta a yankin.
4: Yana horar da mata ta bangaren zamantakewa, yafiya, zaman lafiya, cire tsangwama tsakanin matan Krista da Musulmi. Sannan kuma yana haɗin kai mata Musulmi da Krista ta bangaren zaman lafiya da kuma gina ƙasa. Sannan kuma yana horar da youth matasa Krista da Musulmi don su hada kansu domin a zauna lafiya. Sannan kuma yana gina yana zuwa makarantu ya horar da yara da suke karatu peace club ya gaya musu muhimmancin zaman lafiya tsakanin Krista da Musulmi.
0: Kina ganin hakan ya kawo raguwar rikici a kudancin Kaduna kenan?
4: A gaskiya ya mun samu raguwa sosai domin yanda kake gani na haka an jima yanzu ina da taro da muke da zamu yi yanzu a Kakuri da kuma Sabo. Zamu yi taron nan kudanci Kaduna kenan. Zamu yi taron nan da Krista. Matan Musulmi da Krista zamu hadu mu zauna mu yi mitin cikin lafiya kuma mu tashi lafiya. An samu cigabawa ke.
0: A wannan lokacin dai hatta kungiyoyin matasa mawaka daga yankin na kudancin Kaduna sun bayyana cewa samari da ƴan mata na koyon yadda za su magance sabani cikin lumana maimakon komawa tashin hankali, abinda ke ƙara ƙarfafa haɗin kai tsakanin al'ummomi daban-daban a cewar ɗaya daga cikin su.
5: Eh, fatan shine inda yake son matasa su zama jakadun, haka Allah ya sa ya yi, shi ma Allah ya buɗe mai hanya da mu ya move na san mutum mai kishin al'umma, haka zai janyo wasu su ma haka su ma su karu saboda al'umma ta karu.
0: Fatar jarumin matashin Samson Auta ita ce na ganin an sami kyakkyawar fahimta a tsakanin daukacin matasan yankin domin kawo ci gaban da zai bunƙasa bangaren ilimi, noma da kiwo da haɓaka harkokin kasuwanci. A halin yanzu dai duk da cewa akwai kalubalen rashin aikin yi da sauran barbashin tasirin rikice-rikicen baya da yaduwar muggan kwayoyi, matasa na ci gaba da jajircewa don tabbatar da zaman lafiya da bayar da gudunmuwarsu ga dukkan harkokin da suka jibanci na ci gaban yankin. Sauraro duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin ni Ibrahima Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na dake a can birnin Bon na ƙasar Jamus ke muku fata alheri. A huta lafiya.

0: cikin jagorantar shirin na yau.
1: Abu na mu maganin a kwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu.
0: Ba dalla a shekarun baya dai kamar shekara 20 da sun ka wuce idan har mace ta samu cikin farko tun daga wata 7 ya zuwa 8 take komawa a gidansu domin a kula da ita har ya zuwa sai ta haihu. Bayan haihuwa wasu na yin kwana 40 ya zuwa wata 2 a gidansu ana kula da su da kuma jariran da sun ka haifa daga bisani sannan su koma gida. Sai dai yanzu wannan zamanin ya kau inda yanzu amarya za ta zauna a gidanta sai ta haihu an yi biki sannan za ta dawo gidanta. Wasu iyaye kamar Salamatu Karanta na ganin rashin dacewar wannan sabon zamanin wanda ya shigo saboda a cewarta rashin zuwa gida haihuwa ga amare yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke mayar da hannu agoga baya ta fannin kula da mace mai jego kaman yanda ya kamata kuma a al'adance.
2: Sai kiga yarinya karamma a shekara 15 a shekara 16 in ta aihu idan ja yaranta gare ta bata san kaka da takai ba kai da kanka in ka zo uwa miji in ta zo ta iske tana kwance a juye ko tana kwance a karkace masu biki duka irin wannan kwanci ba kwancin su bane idan dare in ta kwanta sai tsaye in an kawo po an aje sai tsaye a zo a doki covid oh baki sha kunu ba wallahi mahami in gidanku kike dole uwake ta tada ki yaro ya sha nono ya kushi ya girmama ki yaro yanzu ma baki gari ba su girmama mu sai a zo a kada madara ga bibiro ana ba yaro wai kombo ana ce wai babu nono tulu baki sha kunu ba baki sha tukudi ba amana in kin sha tukudi an ka daka biki dusa an ka dama kin shi malmale shi dole nono ya zo yaro ya sha ya kushi in yaro bai sha nono uwa ya kushi bai tausaya ma uwa oh man wannan duka akwai cikin tahiya. Tun da yarinya in ta ɗauki ciki ta zo gida a ta aihu lahiya yarinya ta komo lahiya ta sha kibanta ta sha komi yanzu ko zamani ya canza sai a bar yarinya ita kadai tsoli a ɗauki mutum daga gida a ce wata ta zo gidansu akwai bambanci ma da yawa mako ni dai akai a gani na dai har yanzu ni ban yarda ba in iyata ta yi armi ta ɗauki cikinta. Wallahi tana wata 7 wata 8 gidana za ta zo ta sha magani na gargajiya na zali in dawa mata in yi komi in raka ta likta da kaina da mai jego da kin gani in an tahi gida an ayo sai a ga sa maka yaronka yaro bai tsoron komi yanzu tullakwal yaro da an ce mi di fasfas kaya dan ya ka doka idanu marmarmar yaro bai ga su ba aka sa yaro a ga sa amaryan ma a ga sa ta koma sabuwa kwal ga leda ita da kanta babu inda ga ciwo amma yanzu sai mu bar gida yammu gidansu su ce a sai bayan buki tun ga satin nan nawa aka suraki jiki duka inda ya buɗa nan duk ya koma wuri nai ya gasu a yi ma mace wanka a yi ma mai jego dugu a yi ma yarinya wanka ita da kanta a ja hannuwa a ja ko ina yanzu ba a yi yanzu wasu masu jego ma in kin zo kin yi musu barka ma da ruwan sanyi na su kana.
0: To na waiwaya fannin amare don jin ba'asin da ya sa yanzu ba sa zuwa a gida haihuwa sai dai su tsaya a gidansu.
3: Akwai dalilin da ya sa ko mace ta samu cikin farko ba ta zuwa gida haihuwa shine yanzu kaman ai ma dace bane ba ke mace ki bar gidanki ki tafi gidanku haihuwa yanzu ki bar mijinki wa zai mishi dahuwa wa zai kula da shi ga kuma a harkokin yau da kullum kin ga bai dace ba kine ma zai sa mutun ya je haihuwan nan kafin ma mutun ke dawowa ya samu wata ga ki da dan da shi kuma gashi da mata.
0: To shin ko meye amfanin mace ta je gida don haihuwar fari? Fatima Aliyu ƙwararra ce a fannin kula da mace ta kuma yi muna bayani.
4: Amfanin da ke gare shi shine idan ta dawo gida akwai ababen da ake yi a al'adu ko kuma in ce a gargajiyance ko kuma in ce abubuwa ne da mu mata uwayen iya muke yi ma yara idan yarinya ta dawo gida haihuwa. Menene amfanin su ga jikin ita mata wadda ta dawo gida haihuwa? Amfanin kin ga irin yaro yana samu ciki ga kurciya dole sai an sa mai ido irin da abubuwan da yake dan ci da ya kamata ya ci da wanda bai kamata ya ci ba kin ga dole in yana gaban mahaifi za a kula da shi waɗannan bangarorin abubuwan da ya kamata a ce yana ci ko kuma ya bar ci saboda yana da ciki saboda kin ga idan mace ta dawo gida akwai abubuwa da ake iya tafasa mata a ce ta sha saboda saukin naƙuda zai zo mata da sauki kuma sannan yarinya ita ma kanta za ta samu kuzari irin kasala irin yawo wannan duka ana sa mata idanu irin yanda za ta zauna yanda za ta tashi cikin ya girma kin ga a can da wata 7 yarinya ta yi wata 7 sai ki

0: an ce a kawo ta gida amfanin kenan. Saboda wannan lokaci ne ciki yayi nauyi, abu baka saba ba, dole sai mai sa maka idanu kayi haka ko kakkai haka, haka yake dacewa da kai. Wanga lokacin irin haka ya kamata a ce kana yi, wanga abubuwan ya kamata a ce kana yi, to dole sai da sa idan babba. To shine amfanin ta dawo gida. Amfanin kuma ta zauna gidan mijin. To wannan kuma tsari ne da yanzu mutane suka dauko, sun san ayi suna a gidansu, sannan ta dawo gida ta yi shan kunu. Kin ga wannan sabo ne, kuma ana ta yi ne kuma masha Allah mutane yanzu hima maida karhin su ga yin wannan ra'ayin na biyu. Ra'ayin na biyu shine na a zauna gida in ta haihu, sannan sai ta dawo gidan uwaye. To amma amfanin dawowan gidan yafi amfanin ta zauna gidan ta gaskiya.
1: Abu na mu maganin a kwabe mu, babu wanda zai hana mu, babu wanda zai hana mu.
2: To sai dai a ɗan shekaru baya-bayan nan, mace takan zuwa shan ruwan zafi ne kamar yadda ake faɗi, bayan ta haihu a gidanta an yi biki, a washe garin bikin sai ta koma a gidansu, ta yi kwana 40 sannan kuma ta dawo a gidanta. Shin zamani ne ya kawo ko kuma abubuwa ne suka canza? Hajiya Sarai a dare ta ce ga wannan zamanin gwara ai mace ta haihu a gidanta, saboda yadda wani lokaci maza suke zane hannu daga ɗawainiyar mai jegon da kuma ɗanɗan da ta haihuwa.
3: Duniya ta canza ko ba gaskiya ba. Yanzu kana can in ma ka ta haihuwa, wallahi kafin ka zo ma ne na iya yin arni. Kuma kula irin wanga a kula, wallahi bai kula. Zai sake ma uwaye komi, wani ɗawaini yake, wani rashin lafiya yake, wani menene, wallahi duka ya sake ma uwayenki wannan. Amma dole in kina gidan shi, dole shiwa goma yayi kina nan dai. Duk abinda Allah ya daura mishi doka ta yayi, wallahi ma shi duk sai yayi shi. Amma mutuka ka ta gida, wallahi ɗai-ɗai-ɗai na gari, wallahi ɗai-ɗai-ɗai ba su. Yanzu kuma ɗiyan yanzu ma da kansu ma ba su son su tai. Gani suke in suka zo nan gida ta kura masa sa'ai. Sun hisan suna can inda suke ganin mijinsu yana ganin su. In an kawo kuma gida wani bi lalura, lalura ta ishe ka. A kama kiran shi kaji wani bai da lahiya, kaji wancan ba ta lahiya, kaji kaza suke so. Tun nan dai tun ana dai zaman arziki har a koma dai ayi Allah wadde wadde. Kenan kuma ma yarinya ta yi zaman ta gidanta, ta aihu ayi biki ta sha kununta. In an so ganin da ko kika so gani ki take gano, in kuma kina so kuma bukata su zo su gane ki.
2: Bar mu waiwaya a bangaren maza. Shin mamman Rabiu halan da gaske ne wasu mazan ba sa son matan su su je gida haihuwan farko?
4: To ina ganin dalilin da yasa maza ba sa son kamar mace ta tafi gidansu a biki, ina ganin akwai dalili ɗaya zuwa biyu. Dalili na fari, aihuwa fari ce, kenan ya kamata a ce kai namiji an yi biki a gidanka, matalka ta aihu a gidanka, an yi shigulgulan biki komi da komi. Yaso daga baya sai ta tafi gidansu ta yi wanka. Dalili na biyu ya danganci kamar kashe kuɗi. Ni a gani na in ta tafi can gidansu kashe kuɗin zai yi yawa fiye da inda a ce a gidanka ne aka yi bikin. Ina ganin wannan dalili ne yake sawa kamar maza ba sa so mace ta tafi gidansu ta aihu a yi biki a can.
2: Ra'ayin maza ya bambanta, inda ra'ayin Abdullahi Mahmudu mata ne suke ɗorewa ‘ya’yansu gindi, saboda shi ne ‘ya’yan idan sun yi aure ba sa son zuwa gida shan koko.
5: Sai su bi ra'ayin yarinya. Ita yarinya da armanta ne na harin ba ta san komi ba. Ke uwa kin ka bi ta da ra'ayinta kaka ake yi.
2: To koma ya batun yake, a haihu lahiya, a shayar da ɗai lafiya, kuma a zauna lafiya, shi ne fatan kowa da kowa. Masu sauraronmu, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Abu Namu Magani a kwaɓe mu. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramatu Isa Wanke ke muku fatan alkhairi.
1: Yaye ina kira a gare ku mu gyara tarbiyar ‘ya’yanmu, mu gyara tarbiyar ‘ya’yanmu.
6: Tuma da la da fatan wannan shiri ya ƙayatar kuma ya ilmantar da ku. Yanzu kuma muna tare da Muhammadu Jan Hassan kai tsaye, wanda ya tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku da zai karanto mana akan rahotanmu na wato wannan yammaci, ko in ce rahotanninmu. Malam Tijani, barka da warhaka.
7: Barka da aiki Malama Khadija da ɗumbin masu sauraronmu a daidai wannan lokaci.
6: Yawwa, barka. Kada ta ina za mu fara.
7: To a gurguje masu sauraron mu za su iya garzayawa shafin mu na Facebook domin yin tsokaci dangane da wato labarai da muka wallafa musu. Ciki har da babbar tambaya da muka mika domin har yanzu ana can ana ta dambarwa ana kai ruwa rana ko ana ƙasa ana dabo tana ƙasa tana dabo kuma tare da tsayar da al'amura cik a wato jihar Kano wajen jiran wato wanda za a sanar da sunansa a matsayin dan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC wace wato Madugun Kwankwasiya shine aka zuba ido a kansa. To mun yi tambaya akan cewa shin Kwankwasa ya shiga tsaka mai wuya ne wajen fidda dan takarar gwamnatin Kano za a iya zuwa a aje mana sakonni. Sannan akwai labarai daban-daban musamman ma kan batun da ya shafi kalubalen da ke gaban Atiku bayan tsallake siradi na cin zaben fidda gwani a jam'iyyar ADC. To a gurguje idan na tafi kai tsaye ga ra'ayoyin masu sauraro kuma dai batun na Kano shine fa daukar hankali idan na fara da haɗabi mai kwamfuta Manyama daga jihar Kebbin Najeriya. Bayan sallama ya ce ba mu yi mamaki ba yadda jam'iyyar NDC a jihar Kano ta shiga tsaka mai wuya, wato amma ya ce a haƙiƙanin gaskiya fa dukkanin waɗanda ke neman wannan matsayi wato a tsakanin su yace wanda ya aje matsayin gwamna ya bi Madugu shine mafi cancanta a tsayar da shi takara a ra'ayinsa kenan.
6: Haka an ce ra'ayi riga.
7: Wannan haka. To ga Dauda dan mayaki a jihar Maradin Nijar yace ko shakka babu akwai babban kalubale gaban shugaban wato ɗariƙar Kwankwasiya wajen zabar wanda zai tsayar wato a jam'iyyar NDC a neman mukamin kujerar gwamnan Kano tsakanin Abdulsalam da kuma Gawuna. Yace mafita anan ita ce a bar ƴan takarar biyu su yi maslaha a tsakaninsu. To kowa zai haƙura ya barewa wani? Wannan ma babbar ayar tambaya ce.
6: Lallai kuwa.
7: To Khadija, kan wannan batu bari mu je da magaran mu dauko sakon Babaye Lefe wanda yace ya kamata ƴaƴan jam'iyyar NDC a jihar Kano su haɗa kansu don warware rikicin tsayar da ɗan takarar gwamna. Mutari Ibrahim Bako daga garin Dandela a jihar Maradin Nijar shi kuma muna cewa mai girma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya wannan fa laifinka ne domin daga cikinsu duk wanda ka tsayar ya tsayu, saboda haka ka yi abin da ya dace.
6: To ta yi aka yi zama laifin kuma laifin nashi.
7: To ai shi ne ake gani madubi a siyasar Kwankwasiyar kuma a siyasar Kanan, sannan kuma shi ke da magana ta ƙarshe za a ce dai wajen tsayar da ɗan takara kamar dai yadda ake hasashe ko ake tunani. To ga Bashir Usman wanda ke cewa a nasar ra'ayi kan wato kashe makudan kuɗaɗe wajen kare makarantu a Najeriya da kuma alwashin da Tinubu ya ɗauka na karɓo ɗaliban da aka yi garkuwa da su ko ana ha maza ha mata, yace yana ga inganta hanyoyin kawo ƙarshen matsalar tsaro shi ya fi dacewa ba wai in kashe kuɗaɗe ba domin kare makarantu kaɗai ba. To muna da saƙo daga Buhari Yarima mai cewa Allah Sarki Najeriya kullum abu ɗaya, yace ko kunya babu wato sace yara ya zama ko ruwan dare yake nufi ga ma duniya. Yace a gaskiya ya kamata hukumomin Najeriya su zage dantse domin tunkarar wannan lamari muddin suna so su sha a zaben da ke tafe. Gawari Malam Bare Burre zuwa na ga ɗan Nijar ne da ke zaune a ƙasar Libya, shi kuma na cewa gudanar da taron wayar da kai kan illar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ƙungiyoyin matasa suka yi a birnin Gaya na Nijar, yace haƙiƙa hakan abu ne mai kyau, Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu.
6: To amin za mu ce kenan.
7: Isuhu mai mulku a garin Arlit da ke arewacin Nijar yace DW Hausa wayar da kan matasa kan illar shaye-shaye ya kamata a sa wato me yake nufi ma ne ma anan, yace ya kamata dai a sa dokoki akan masu kawo kayan maye a jamhuriyar Nijar domin sai an dakile shigowar wato miyagun ƙwayoyin tukwana za a yi nasara akan burin da ake so a cimma na dakile wannan ɗabi'a.
6: To amma TJ Brand dan
7: karanto masu bibiyar mu kai
6: tabbas yanzu abinda nake so in ce kenan bara mu dan duba masu bibiyar mu kai tsaye akwai Sida Med Lamin Lansari Lansari to ba sani ba duk kuna faɗi sunan daidai akwai kuma Babaye Lefe da Magaram shi ma yana tare da mu kai tsaye akwai Mubarak Rufai akwai Mahmuda Garba akwai Umar Ari Badai Abada akwai Isuhu Mai Malika Arlit akwai wato Malam Bashir babba tasha line difa da Magaram akwai comrade Adamu Abubakar Bajoga akwai Saidu Mai Adashe akwai Sida Med Oke na faɗi wannan sai Musa bin Salim duka dai waɗannan suna tare da mu ne kai tsaye to ko za ka karanto guda daya sai mu karkare shirin
7: to shikenan a gurguje ga Barade Sajo Useni ba wanda yace yana muku ma yana mana fatan alkhairi kuma yana so a isar masa da sakon sa zuwa ga kasashen duniya musamman ma wato da su takawa Amurka burki wajen zalunci da shiga wato sharaba shanu da take yi a kasashen ketare wato yana magana ne kan rahoton da muka saka wanda yayi wani kan yadda Amurka ke katsalandan kan harkokin siyasar kasashen da ba nata ba har ma kuma wani bi take tasiri wajen sauya musu shugabanci
6: wannan haka yake to Malam Tijani muna godiya sosai da wannan ra'ayoyi da ka karanto mana a lokaci kuma yayi da zamu waya gurin Muhammad Awal Balarabe dauke da labaran duniya zagaye na biyu
8: DW labaran duniya
9: Amurka da Iran sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita bude wuta bayan da suka kaiwa juna hari lamarin da ya kawo cikas ga kokarin da ake na tattauna shirin kawo ƙarshen yakin sojojin Iran sun harba makamai masu linzami kan jiragen ruwa hudu da suka yi kokarin ratsawa ta mashigar ruwan Hormuz ba tare da izini ba su kuwa sojojin Amurka sun harba jirage marasa matuƙa guda biyar a kusa da mashigan tare da hana harba na shida a tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas dake kudancin Iran Tsohon shugaban Yemen Abdurrabo Mansur Hadi mai shekaru 80 ya rasu a gidansa da ke Riyadh babban birnin Saudiya ba tare da an bayyana musabbabin rasuwarsa ba wannan shugaban da kasashen duniya suka amince da shi ya jagorance gwamnati da ba ta da rinjaye a lokacin da ya gudun hijira na tsawon shekaru 8 a Saudiya yayin da Yemen ta yi fama da yakin basasa da kuma yunwa kafin ya yi murabus a shekara ta 2022 Babbar kotun tsarin mulki ta Madagascar ta yi watsi da bukatar tsige kanar Mikael Randrianirina wanda ke kan mulki tun watan Oktoban 2025 inda ta yanke hukuncin cewa karar ba ta kan turbar shari'a wani dan majalisa daga lardin Antananarivo Antoine Rajerison shine shigar da kara gaban kotu yana zargin Andrianirina da cin amanar kasa saboda keta dokokin kundin tsarin mulki yana ambato kamawa da tsare masu fafutuka ba bisa ka'ida ba haka zalika kun ji cewa kayayyakin agaji na kungiyar tarayyar da kungiyar tarayyar turai ta bayar sun isa cibiyar sa ido kan cutar Ebola da ta barke a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke fama da rikici dama dai jami'an kiwon lafiya na kokawa game da rashin kayan aiki da kuma matsalar hare-hare daga kungiyoyin wato masu dauke da makamai shi ko shugabar hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus yace yana kan hanyar sa ta zuwa Congo dan sa ido kan kokarin da ake yi na dakile cutar Ebola a daya bangaren kuwa jami'an Kenya na ci gaba da binciken musabbabin gobarar da ta tashi a dakin kwanan yan mata na makarantar secondary a Kenya inda ta kashi dalibai 16 tare da kwantar da wasu dalibai guda wato 79 a asibiti Shugaba William Ruto ya bi sawun sauran shugabanni wajen yin ta'aziyya ga iyalan daliban da suka rasu yana mai bayyana lamarin da abin takaice da ba za a iya misaltawa ba a baya dai an zargi dalibai da kunna wuta da gangan a makarantu a Kenya wani rahoto ya kisa cewa an samu tashin gobara so 63 a makarantu a shekara ta 2018 to karshen zagaye na biyu na cikakkun labarin kenan Khadija Gareki
6: To Muhammad Abul Balarabe kenan da ya fassara ya kuma karanto labarin wanda kuma da haka ne ma zamu nadi ta bramar shirin namu na wannan zango sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda ku saurara Abdullahi Tanko Bala Muhammad Jani Hassan ne ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin ku da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kamaluwar shirin sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa da mu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
10: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.